0: fa won satia esi wa furu ma no so wa furu ma no so me bompaye me bompaye sunsun e ka bi aye down sunsun ade bi a we die gu ni paduam ade bi obi die gu bibi mama onu adi na ko ni paduam na ha oni padua we break it
1: on chini
0: break me se nia me bi pie enia me bi pie enia me bi pie

0: 0302216562, my man. He said, Good morning.
1: Morning.
0: What is that? I'm
1: talking
0: to you, Pastor. Now, free? Now, what about pressure fire in Ibiana? Me patcho bomo di ana na ji tutu mi kana bra wati. Okay.
1: So, the problem, mama kan the problem to na bomba yi mama.
0: Ti.
1: The problem ni na le se. Ni si si. Na te no ya te mama. And na fi me tu ma som. Ale pasa, o bi ka som ni beta de ye tu ma. O ni ni be ye, ni ni pa na fi na ti na fi. Ti ni se se mo kan ni pa mo papa.
0: Nyamendi pa kasegusu. Wah.

0: Ni pep TV we. No angu tia onya ni.
1: Mama.
0: Kashi
1: and carry.
0: Aye studentia. Cash out. Na nyakopo to me at my gase. 024-3368-145. Pepe se unya dance ye. Na wo so to me kansa. Eh. Uza diki ndia dance ye. Na utimi nkase ewrade ti ase mti achemota haya ni obi bom paye edi akwala edi boy na atum 2 weeks edi na atum 2 weeks o sika oni ne boss guy no e surveyor oni ne boss assassin sembi ko na mu yi nu nu na mu de ne baye no ma at that time on the case ni bio kan ni wure mu ana me say ga no me jere le no sun sun bi pese ku boy ne ni mase ni ma me ba ko pese ku ne ni mase ni ko ko to fi ase keke ko se na daje ti ye mom pae ka che ma me ni say whatever you have so asa e de ko bo bo ko ko to no ma me na no boy ne e de ne kan na ma me na fre boy ne ma me no say to dey frawa dis ka we ne ka say my ready say mbe tie scan asa ono asa yi ska say infantry ono a we infantry e si o wie no so pio no si bra bra mi san mo ejuma asa say 20 acres kona ko ye survey ejuma na na bibi anya fe nya mi o wo soro
1: ah
0: which sino
1: amen
0: mi person ho be chiro mi person ni pa be nya wa soro nya mi o peja o say no peja zara fat woman na ono so shira anya mini pano. God bless you. I rest my case. As I'm ready, no man, Dicky better train come on after ya sorry if free hanum nayako. We will be 11 minutes being just a time no cock. But Dicky is on the woman 2 minutes. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Me no money is 024-3368-145. Dicky,
1: papa.
0: Pa, pa,
1: pa, pa, pa, pa.
0: Asempa yetia.
1: Yo, ye chie ye tie fo yina mo amohwe ye. Da no bi ka se mesresre se ne ma mi yare no di video ni sene mi. Na nine diabetes be bi edu no. Akase obetwetwe na nine. Ade na e fosro ba. Woni ma se mo bi sa mi. Obi sa mi se obi no de me number ma no. Na ne mpa ne fa me ne kasa. Obi sa mi sa me wa TikTok.

0: krom ewo atiasa fo asase suno sebe sebe previa sebe se nyado se nipa wo ko no amuma ebu okura na akoko kuhunu bia bitse ade awu ko woni no bida enti na sebe sebe previa se na te obi wu ana ko mo chiri uko ba bia eye sumansem ana se sanne mane mana ewo so bo prunu ebe se obu ma se sunsun bi kura bo ni bi wo ha obu bo no obu se obe fi ho ama de wo se ukoyo ko yiwi ana ko ba bi tukuto I said,
1: Nana kwa kusetan nana kwa kubonsam ene eba no hunhumu a ono so abene mu pa nene ena hoteye no
2: adomo 06.3 fm testi anga zakasi aboye nu

0: kwa hospital doctor se udumpi ose ampa wo asofo meda fa ko mintumi sore ye se me spinal cord a shift ano di fo se yesu dim sore
1: amen
0: na wa sore e demo no na ti demo nti wo hu se oyenyame nipa we bie ni muama urade na ye ka adi fo ani odii ni a onyankopo anim ni yehu ni yedi wada se oyodifo
1: amen
0: anu ti na ye ka tro bia se ena na dwi da certain things e bi ade ne ben dia wo fem no wabompae wakwatwe wakobebi enye yi ehin tasem bi ho nti Jeremiah se sufre me meje uso na maka wo hin tasem a unnim ade bi e unnim no eprawo
1: prao
0: ade bi e unnim no entumi nku nti bomodin sa na dwi woni apostle ko ana na ba prophet ege ai David Chirame ibishia na osaye nimtuni se wa woka sa no se kola nche ne kase na se otonwum na mi pega nwum no me se na na dwi
1: brani
0: afa unko
1: papa me da se na ke epesi bi funa ba ye brain nti e o se jeri mu ba inside e beto aso na itimi fa program bi nti me da papa mo be si ha no mo se na fe ye je mama e ye jeri any team no matter so suppose ye da se se mo ba e be try nti ote Apostle Dr. Paul Oko Hackman Enka and Afiute Prophet David Chirame and so Enka Ewa and Adam Live Worship Breso. Of your Kwasu Jumedi, you know, a shasi and tem because Jumedi be Ewa Ewa se ye die. Me didi kwa jobwate Collins, me da titi a se Jerry Jazz's ni team no air to aso amount and which dia Kenya ye de bebreo.

kura wo mate no wo mododo no e wo soro pa na se wo hwe wo mu a ye no didi nkomo nso a ye bi sa won se wo no mate ana wo mu hu se de be bia wo mote wo mpote mu no se ye di kan de eho ama no bo atudwa no sa pepe penti se ye to aso a na se de ya hwehwe pono no sa enete ye na ye bi sa wo mu se empredodo san na omodwen se obi betumi di sika akwaji tumi ana obi betumi kotue sika ama yato aba e di ama wo no dodo na se ampa omo omanya 18 years ba 25 years no dodo na se ampa omodi tumu se saade no e wo ho e betumi asi eno ye 64.86% ta wo 26 years e ba 35 years no a womwa womuji di se saade no betumi akoso no kakra bi 40% pe ena wonum ejutum 36 years to 50 years for no so ejutum se ampa obi kotue sika e betumi ama na di nkunim e wabato mu ena 62% nso omo omanya 51 years e kwono nso omuji tum se ampa obi kotue sika na ni sika no emu odua etumi daada obi ema oto abama no ti eto aso a na uhu se yesa bi sai se obi a owo nimdie na bitrima bopio owo enhyehyeye pa a etumi ede koye nim se oman a oni sika sika ni ne ho ne mum owa dwene a edi buman ene obi a owo sika sika wo ne ho pa nso ni nimdie wa memmu mu ana se na dwene na ni nimdie wo kwan yefa so bu oman hyehyeye no onhyeda ni bisa sankofo mienu no kwan na obeto abama no nti e bisa se obi owo sika na onim oni sika na onim de obeto abama na 90.9% ejutumu se ampa obi a oni sika no so onim de na na nhyehyeye no betumi aboa ama oman na kwanimu a yebeto aba e de ama no nti enono no wonum so a wonum se anhwa

0: meje oso na hwanie eh mason e to kwani ti na to mo fomu ha
1: e je ni mo abotire en to kwani o me ma ya to agudada
2: won se ma ko to october top yi bi
1: me mango sei na ma ti sa wo dia ye wo fo ye dada na mba be sire nti
0: mo wo mason da o nyamia se pa na me so fo tu me fo na ka me mo nipa bi o chira wo no wa bo papa pa october top e ye aduma se nkonwa wo fo no and track nos yare no e bi abam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wo twi mienu anase na wo twi miese bi echi no wo 30 to 50 miles fo go fide kafukafu spray phone so flower sasha se fe fe no e be bo ho ban beti so sa ko ti so bi hu se duaba na sase a aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo on sabeka activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na